0: 4:30 a.m. every day. Ayo, need to meet here lojojumo. Ami.
1: Oh, go man, the fool are not lucky. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo orile ede agbalaye. Eh o, ma dupe lowo oni ma jemu. Dupe lowo baba mi eni to di esi mole alaye lowuro yi. Baba mi to je ko ori ojo emi ta pe loju agbara ti gbogbo eyan mo si ojo Friday. Ah, gbogbo le to gbogbo mi bo si bi pepe re. Ya jo ke hallelujah bo si bi pepe re. Ki lo se bi pepe. Kama yini beni igba 14 times. Ma dupe lowo baba mi baba re. Dupe lowo ni ma jemu. E to je ko ori 2905 2026. Ni bi gbogbo to gbogbo mi pada si bi pepe. Ya jo hallelujah meni la ti ogo meni la. Fori balẹ ni igba meni la. But he won't say that. Magbagbe. He show what better. Ah, marathon. Yo meta. Eni la o kariye. Bok waka. Tok bwa menile. Ki lo o mudani. Man tuni. O man ni ak better. 5,000 people. Ni show weni. But he won't better di. Magpe bi parako juli masimile tu. But he kwe minani wuli ite timo. Olare wadi wa lagbe mi je pia. Noni mori ba. Kini ba ba mi arubo joni. Ka jo so ni to wuro ya mi die nu akoko re ya jo ni ni ajo emi ka gbo on to ni majem ni gbo ko to tete si mi na ni to wuro ja sare lo iwo we 19 verse 15 kilo wi
2: mole mu ni su fofo
1: ma gbo mole o mu ni su fofo
2: oko le ni ebi yo si pa
1: jo gbo oko le wo bi ba le le ni o ti di ole won ni oko le le bi se kini le bi ma pa Baba le yawo e lo se gbogbo e lo nfo je so table fu e o ti di ole o le gba we mo o le gba dua mo iwo ni soru idale lori baba wo bi kina dua pada kemi ole jade ku ninu re oya e ja to tesi 19 verse 24 kilo wi
2: imele
1: niyan
2: yowo re sinu isasu
1: o kawo re sinu isasu
2: ko le
1: yo jade pada mo wo bi ko ro senu ara re wo bi ko ro wo yomo ninu ile ko le wo bi ko le yo apo e ti sofo ko si nkan kan me iwo ni baba me ran mi si o le sowo ile tele yawo e lo sowo ile yawo e lo fu e lowo lo to ba tin lo bi san wo bi ati ko lo gbowo lowo e o ti je gbese titi o ti je ni eleya iwaju yawo re imele o ma mu ni sufofo wo bi oko imole Lebi ma pa oni ma jemu oni ki kede Proverbs 20 chapter 20 verse 4 oya
2: ole ko je tule nitori otutu
1: ole o je tule nitori otutu
2: nitori na
1: yo ma sagbe
2: igba ikore
1: sogbo igba ti awon egbe ikore won a ma sagbe kiri ni eya mi 5000 eya mi 2000 won bi o ti yawo mami o ti yawo sa daddy won bi What is called no credit for her? Go to see credit in only my law. Be said to Podu, do you why you're a law? You want him about me to Ramesi? Wobi, unless you're kinny, Wobi, near Joy Kore, Kilo Shelley. Huh?
2: Yes, Nick.
1: Go Nick at Kala Joy Kore. Odo, O Foloni, Yaton La Probab, chapter 12, verse 24. Kilo to me.
2: Owo
1: alako
2: yo se akoso
1: sogbo owo alako to sise dada a ma si akoso olo a ma sanwo ile lo a ma sanwo school lo a ma sanwo gbogbo e gbogbo lo a ma se ninu ile a ma soju se gege bi kini gege bi oko oya
2: ole ni yo wa labe orun sisun
1: ole ma wa labe kini abe orun lo ma wa iyawo e lo nse gbogbo e lo fun lowo lo ra aso si lorun
2: Ole yo wa labe iru sisin.
1: Ole yo wa labe kini iru sisin.

0: ama si yawo eni ama se bi yawo to ma se bi oko ole ama se bi wo bi oluwa ama si won na ni ti doju ale dojo ogbo dide ole ma bo soru ya jo gbadua ko wo bi koju se pada tagbara e pada ko ma se bi oko ako kunrin ninu ile eja to lo Proverbs chapter 12 verse 27 Yes. Ole ni o le ri nkankan.
1: Ti o le.
0: To le.
1: Ṣugbọn. Ala ṣugbọn lati je alapo eniyan. Lati je
0: alapo eniyan.
1: Oro iye bi eni.
0: Ṣugbọn lati je alapo oro iye bi eni. Iwo na je alapo ki iwo na ma sakosu oro. Oro iye bi eni lati je alapo. Ibe ni lo so be. Ja to si waju. Iwo o gori katala. Ese kere ki lo wi. Kaka bela pari oko le fe kori nkan oko alapo sugbo oko alapo awon ba mu sora oko le fe kori nkankan alapo ta mu sora to ti gbo iwo na ji ya wa jo gbadua soru ma sunle mo wo bi yawo e lo ra moto si endi yawo e lo ra so to won lo ra pata lo ra gbogbo e olo tun sakoso ile lo sanwo osu omo ni bo ni wo wa ole oko so ti gbo nto so oko alapo ni o ma se kini
1: la o mu sora
0: ibi ta o pari esi ni wo bi oko alapo la o mu sora ibi ta o pari esi won na dide je alapo ki la fi pari e se bi tori igbale ni re nde o ti gba Jesu gege bi oluwa to olugbala ki la o fi pari e Proverbs 28:13 ki lo bi
1: eni to bo ese re mole
0: ani to bu ese re mole
1: ki
0: o se rere
1: sugbon
0: enikeni to jewo
1: to kosile yo ri anu
0: sugbon jewo ko kole wa ri anugba nibi to de wo na jewo jesu oluwa to du bala ja lo gbadua wa ma ki gbe wa ni oluwa o ofa ini to baye mi e ba nfina ti jade ko soke ofa ini fo jade lara mi lana oya sona dua ma poda ni baruria rekete adalobia adelubrosh likatabaya yesu oluwa wa ame bomi soke atororo oruko yesu owo ina ko wonu mi owo agbara latoke ko wo be gbogbo ofa to ti baye mo re to ndaye re oya bo ti ma lo mi atororo oya o mi atororo ko ti jade ko fa yo dupe yesu oluwa wa ame psalm 35 ni ko ka bo tin ka segun duro samna kasinu e wa ri owo agbara to ba ti ba kan tan bo tin ka sam 3 ko bi si ibe logun yen wole patapata nibi ta de gbogbo kan ja joko engineer gbe alo le agbara oya
2: oruko mi ni bisi lati agbado
0: bisi lati agbado e ma gbo
2: ni last time ba ni good your Thursday mo se dele
0: won
2: mi wa le awa ninu compound
0: e ma gbo won
2: mi wa le gbe ninu joko akori eye yen to ko fo wa latoke ni
0: latoke
2: akomi ko ri pe mi o ti ere mo so mo mi sisi ko o ko wa bale mi ti bi mo joko si as in o ti weak ko lagbara mo mo so pe o mo so pe a ewe ye mo mi si dizi mo se pe be kute lo la si aso mo ko gbo mo sisi ta won ri pe o ti weak mo se mu igbale ni mo se pa mo le ni eye na ni
0: kabiyesi
2: se pa ni
0: eye bi eyan yi e pa tewo fun Jesu mama jo ti reye bi odidi eniyan ri eh talaye to be dowo talaye firu eye be kolu obi bi e to bi kon bi si se jade laye o ya le sekese ti won to tun deye ye nibi to ti deye ko jade laye ori ofe ti bi si igba won na ri gba mo pase bi woli deni ori yo si da fun Jesu Oluwa wa ame nibi ta de wo bi aye oni da loro wo bi aye oni wo bi won ni da egunle obi eye ye pada jade laye o de kede pe eniyan ku lojo keji mommy ni bi to tin sise mo be loruko olorun won ni ri emu Jesu Oluwa wa abi nibi ta de be ba fe ranse iwo na fe fi eri e ranse fe ma re to wa lowo lo so su lododo ni gbogbo igba whatsapp number ni ko ti ba mi so ye ko clear abi ti bi si latagbani o fe fu wa ni eri ye ko clear abi ti bi si boyo lo wo lo wa fi ran se loko lati ba fi ri tu wa lowo every day lojojumo lo so se what's up number ni ko ti ba mi so oya
1: 08033462861
0: o da lo fu e pari ni ago merin aro ojo keji gbogbo bi to gbe ngbo mi patapata esa ni ko ti fara won mo man tu dani white handkerchief how I to know how I lo omi pure water kan kan o ma ni agbara sa gbogbo le to gbe ngbo mi ni ko gbe fara won ni show mi ko e bi ko ara ko julumo gbogbo awon mo le bi re ni ko ko wonu show mi o ni bo lo ti gbo mi gbogbo le to gbe gbo mi won na ri pe o fara won inu show mi ini ni ojo keta ta tin se marathon ini lo pari patapata ini ni ojo keta to pari ipo wa ni ojo keta to je ni Friday to jojo agbara ipo wa nbe o de ma ni agbara wo na ma ni eri wo bi bo ti ngo address yen iwo na wo bi ta ba o le pe ni wo na le book appointment lori afefe bo se ngo mi o de ma dara fun Jesu Oluwa wa amen won mo to na si yana paja bole ni yana odo fese ri wole number 5 Victor Olaya Avenu we de wa ba don ojiji aye wa fela ti so lago meji lago meta ti di lago mokola ta fi bere o de ma dara fun oju oni ti a tojo foju roju pelu woni olorun to nbo o de ma dara fun e mu ore dani pe bi poju lewon o de ri anugba Jesu Oluwa wa amen ipade kan ma waye nilu ifo na iso oru na ni wo bi wo iso oru ye na ma nagbara ago meji la lo ma bere
3: today great music and fantastic
0: yo pari lago merin o le ri woni olorun to nbo ẹyin tẹ mọ lati songo oju ore ato iyana yesi won na ma bo ma bo iyana logbo koka omo to to lo si fo bole ni total police station o ti di NNPC olokada ko igbebe pe kan po lo vision academy fe ro wa gbogbo eyin ti ifo e ma lo si showroom e e ba wo ni pa yo si dara fun yin Jesu alagba wi wa amen bakan na gbogbo eyin abiyamo te o le se ke ma ran wa lowo gbogbo ojo te ba lo laye e ni toro je e de ni tawono Jesu Oluwa wa amen irugbe wa ni mo ti jiya lori omo mi o bodo tun fi ojo ale ki omo ki nto mo ti mo jiya isele lori ki tun ma wa kisa ojo ale 1005 futi ye ko futo omo yen irugbe yen ni odo gege bi ipenija yala ni sabi ni ola anoint awuro omo yen anoint awuro ti yen lo eye package gbe te be fowo wa lowo lati ma gbo wa be ti gbo wa popolopo aye tun sile olorun se ni eto yen iwo na e fe gba gbo radio station mi olowo kan lati fi ran wa lowo o le fun wa ni 5000 o le fun wa 2000 o le fun wa 10000 any kan ni kini account number 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagemi bo ti bi si omo oni ku mo lori oni wa kisa keyin aso laye Jesu Oluwa wa amen nibi ta do fe pe woli ro ba soro meji na ni oya 0802663416 any connect any account number GTB bank 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagemi magbagbe pe an lo show magbagbe show ru yen ago meji la ni o bere yo pare ni ago merin aro ojo keji ko ba ti nbo ninu show ru yen iyawo mu oko e dade oko mu iyawo dani magbagbe pe aladua ni oga rira Jesu Oluwa wa amen o de ma dara fun oju oni ti e ba gbagbe pe apala koko yi ba kan na lola Jesu Oluwa wa
4: from Lagos this is
5: Jordan 105.5
6: station with the voice for entrepreneurs.

0: e je ki mo wole bayi ki mo ki gbogbo eyan omode ati agba pe e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo o a to ti gbe mi ide o enikan ni woli so eyin le n gbe gbogbo n te n gbe yi woli odekun le papa do n kiyin o emi mo n gbe mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin te leso te leso e wo n ti jesu to saye baba ida eyin wo lokan e didi e mo bo n bi pepe e jajo odo bale jajo kunle kan juwo si pe oluwo o se mo dupe pe mi lokan mo dupe pe wa be mi wo be ba wo date oni nisin systematically today is 29 o ku ojo meji ta dagbere fosu ipo digba o se nje je mo pe bi awada bi ere nje je mo pose ibosu pari sunday losu pari patapata ipade awon omode children juvenile anniversary la nini church ipade weje we muni nibi ta tin gbe awon mo soke ta tin ba won yo tinu wa tin do ta ba won jo ha eyin ayan fe o ba mi ki olohun ba mi ki ba mi ge e wa yi ka otun e yi ka osi gbogbo eni ta nu ba kan pe jesu mo ma dupe iwo la laanu mi iwo lolore mi iwo lologo mi o se mo dupe o ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo lo e wa dide nle mo mo mo fi testimony yen wole omo baba yen ai ka omo folo mo ki se meji la ki se meta la mo olohun lo sanu ebe enikan melo wa lo mo won fi yen le oba mi o laji ki alaji ke omo melo lo bi to nkigbe na wo wa ke baba sanu emi atawon omo mi won ni gbogbo awon ma awon patala won fe ran lo si nursery school awon fe ki won lo public school can you see won si duro ti ipinu won ojo ti won mo jesu mi olohun si de lade on jade lo loni o jade ku nle anu yo kan o lojiji enikan ni woli ejo bi n ba fe gba anu kini ki n se na to ba fe gba anu se leyi enikan ni ki n se wo ma so awon nkan teyan mo se ti fi mo ra anu gba gbogbo eyan omo lo patapata la lo sori Facebook e pade mi lori YouTube laaro yi ni agogo mefabo odekunle epafra ko to mo jade ni a fe lo so pe ko lohun se weekend fun wa and asin kankan to tun yato enikan ni woli bo le last se sunday sunday lo li communion service sunday ni o li communion service mo fe so agbara to nbe ninu eje jesu a ri se njo sunday bo a ri se lele enikan ni te tun so pe children anniversary gbogbo e ngbo ba de church o ti ri gbogbo le pe won ti so li communion agbara olohun ati ase re yo wo enu aye awon eniyan lo inti eje jesu nikan le se e bere si fojuri mo fe fi gbogbo enu so fun omode atagba wi pe meji meji lo li communion ta mu lo le eje mo lo sori Facebook laipe yi bawo le yan se mo ra anu gba nkan meta ni bo eje mu lati bi
1: ni okan rere have a good heart have a good what a good heart eni okan rere ninu we Matthew chapter 5 oni alabuko ni fun awon ton saanu ki lo ni won ri eyin kan daju gan elomi o laanu and idaju awon alai laanu wa awon oko ki won baye elomi je bamu bamu moyo elomi omo bebi nko me nikan okan hallelujah o lo fi je wi pe yin te ba je olopa nbi mo sise re pelu anu se ri bon te mo gbe lowo yen I mo wonu yin gan eyin te je olopa to ba sora o le ni odaju mo ise re ko wa si olopa to ba daju mo ise re opin won ki da ben ni pastor to ba mu odaju mo ise re opin won ki da afa to ba mu odaju mo ise re opin won ki da awon nikan ko ni mo jiya omo omo won na mo je ejo gbogbo eyan mo comfort life be se njade lo nbi o fe ki olohun ko sanu e iwo ganji alaanu eyin ko laanu o meji elomi o ba mo se iwo alaanu loju ko le mu phone eni tin be legbe olo sori ire ori bu lo se iye ki sori ire owu enikan bo le o si le mu o si ri tin sunkun ba la bayi be owo mi da owo mi da inu e se ndu po ti rowo ye ah ekun re re iwo le ba omo ni keji eje oparo mo o si mo kun du otaku bayi ah won sun ekun o sun ekun gbogbo yin lejo dajo o si ku gbogbo ajo yin o si ni mo je gbese ni kin ti wa se se sara mi dowo bayi ah ni ni mo pe gari sa ninu church mo ni ko nkalu ko gbe gari mo ba won bu si inu kini pe o ni o abo meta meta mo fun gbogbo yin lo o kongo meta meta obirin kan wa de ope de o wa so fun obirin to duro legbe o ni ejo e kan fun mi ni agolo kan ki n fi sase ke mi na o se oni laye e lo gba ti yan e ti mo mu yi mo wa wo mo ni ebe mi mo fun yin ni kongo meta ke kan yu agolo kan ibe mo ti mo pe yi ka po nu ara yin nti o je ke lo mi o se rere ni o to bi je pe n gbadu agba fe daku agba fe pa iwo nikan olonje o ko pa mo oni ai mo wori ma mo je lo mo je olodun nikan le yan mo je ti ki tan olodun nikan le yan je o ka won kan do ti ju inu mo da si omo nikeji bamu bamu mo yi omi omo bo ye bi n pe nikan alabu
2: take tips in making you the best
1: oni fun awon to sanu omo yawo re ki lo se fun e ba won omo ti e lo school awon omo ti e si nbe nle gbogbo won ti didakuda inu e si n dun pe won lo sa anu o tun pin ki mo ni yo tun pin anu o tun pin omo re ko n fi gbogbo agbara na ti won nawo fun to gbowo lowo okori re ti n bo toju ti si n fe bi pa awon moju lowo iyawo ti le o ri bi o se ri won ba ti sun ko ba owo to ye ko fun awon omo re nle o ti lo gba o ti ni method eyin kan tun sin gbere soju ara anu o tun pin iwo na si ngba lo ni mo ti ri maga afiko omo bo pin asiko to ba ye ko mo nje wa won sun sege ekun ani e ti wa gbo gbogbo eyin yawo le to ti so mo oji omo oji gbagbo lowo ye awon pin lo bi kale anu o tun pin anu o tun pin gbogbo eyin omo te wa nbi sebi wa lo nwe o ti so ya opo re daje ori nti awo mo so oja e ti nbinu esa iwa ti yawo yen lejo wonu baje mu pe jo fera yin dale o si ti dogbon si ni se ko mo bo ti bi mo nta o ko mo daro yi eni te jo fera yin ni su loka owo si tun mo fowo mewe wa gbebo fun yo tun mo fokun laya bayi ko mo pe awon mo ti bi lohan o le mo ah yawo mi how are you boni nile omo bumi na ni ayawo mi how are you anu tun pin eni kan nbo la anu tun pin to ba fe wu odada yo jo darugbo die se a jo darugbo die se eni kan ni aye te fe fi pari wasu ni ni like se mi mo fi n pari e ah a good heart opo pastor to ba ti de yen ba ti wo bi gbogbo ero won ni oh njo ni se ri o tan bayi nijo ni nkan baje gbogbo bi o ba se nwo wa lo kan ki se pe won ninu didun baba mi o iro ni okan re doti no wonder anu ti mo pin adagbedajo laanu omo bi ti mo lo omo awon ti mo saanu fun so ti anu o ba saanu e ni okan to da sinu didun ni o fi mo sin awon eyan eni to ba mo pe o le ba se sun meyin fun kaka to fi mo lejo si awon eyan tin leku si o kuku ku lojo won mo ba sister yen mo ba yi e kan le pe mi ma ba yi e kan le eni ta nu ba sanu o le ba kan le o ya ba yi atawon mo re kan le ejo eyan mo comfort life have a good heart eni okan to da eni okan to da o ko ti won pe Jesus alanu samaria bibeli so ninu we Luke okunrin kan nbẹ ti won pe ni ara lefi ni bibeli ni o ri okunrin kan ti awon olosa ti sa won ti pa ni aipatan bi se n bo lookan bayi won ni bo se ri lookan bayi o fona segbe ni omo lefi niyen o won ni ko pe ko jina alufa kan na n bo pastor kan n bo bi se n bo bayi won lo tun ri emi ko o tun sa ku nbẹ won ni ko pe ko jina alanu samaria n bo bala nu samaria yen se de won lo sumo eyan ni joro yi o sumo won lo di ni ogbe o nu gbogbo eje ara e ku o gbe sori esin on ti kan lara re oni je alo o gbe lo si hospital o wa so fun on hospital gbogbo nte ba na fun e ko sinu account mi ma wa fun yin ni ojo keji mo se bo ni engineer o ti ri ban ni e mo ahan o ni nigba ti o si di ojo keji o mu owo ide meji fun olori ileru o wi fun pe ma toju re won ko nti iwo ba si na fun nigba ti mo ba pada de emi o san fun ki jesus wa so ni verse 30 ni o ni ninu awon meteta won yi ta ni wo ro pe ise ni keji eni ti o bo si owo awon lo sai e won ti nigeria da loni pelu ika ti awon eyan se se ra won ki eni kon si wole kon si pa awon idile mejo latari kini kin lo fe gba bi ba ti eyan yan se eru bo ke li mo pa awon kan ti gbe su aye ti won gbe oda ke mu omo odun beji labe ya re ke ti e laanu ibi omo yen ninu otutu e gbe lo e wa lo nu igbo inu igbo e wa pe hello se mo je tesan e ti e mo boye le mo nje tawo ani mo ri eye mo ti so tan yen fun yin ri mo ri eye ilugbo mo so eye ti mo ri eye awon eye mejo ni won awon eye kekeke won fine gan but won o ti niye so bi mo se ko awon eye yen di mo ba ni edu ni ki mo ti e gbe eye gan si ki ni mo fun je bi mo se wa fowo kan gbo won ba ji won ba se wa wa konu soke bayi ii ni ti mo le fun yin je mo ba wo emi olohun ni kini won fi se ile won mo ri pe kini yen dabi oka baba kinkinkin bayi igi igi e kini mo ni boya kini si lo nje won o mo kan ja iyo kan ni bi mo se fi si o lenu mo ja mi mo ba won a senu won a sun le bayi won a wa ko enu won a la enu won bayi bi mo se ju si lenu o kan se papapapa o ba dali
2: it can possibly be. Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to, so we'll get better information. We won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio.
3: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
4: the voices you need at work all day, every day, till payday.

0: Oluwa sewole. Des Oluwa wa. Egbadu aketa. Itiju ati egan.
1: Chemari bro.
0: Si aye mi si.
1: Live my life alone.
0: Wa ni si.
1: Even now.
0: Gbogbo ton pe ni itiju.
1: Anything ko se.
0: Ati egan.
1: Anything ko ri bro.
0: Si aye mi nla
1: koja.
0: Lowo lowo.
2: Grab Jordan 105 F.
0: Ma jade lo.
1: Go.
0: Bi mo se ngbadu. Itiju.
1: Se.
0: Egan.
1: Ri bro.
0: Jade.
1: Disappear.
0: Bina. Jade.
1: Go.
0: Bina.
1: Oyo.
0: Oluwa lo wi na o ko to pe ni ti ju ati e ma jade

0: ma so fun mi pe gbogbo akola enjoy ile yata lutan yin
1: oyin oga obo
0: odun le ya yi e ma so fun mi pe ejeran le ya o lori gbogbo adugbo temi ngba koja lati ijeta o si adugbo ti won ti peran abi odo ba je wi pe esin to gba oni o ma jeran leya sugbon pe boya won peran ladugbo yin alairo ni

se ko le ti sodun ni abi eyin ti luwa ni ilu oke e ti travel lo le e lo sodun le o ya ko ni na ni oju de oba opolopo awon omo ijebu gbo eyin ololufe Jordan 105.5 fm ni ijebu akeyan ku odun oju de oba oni o lagbara olon todun itu ba wa laye ba wa laye ati se leya ni jeta ana ni ojo keji leya awon kan tu peran lana adele won ajeran akto gbugbu e kaakiri e won pe eh olorin e wa no se to awon whiskey di Davido wi olabede nkan kan finu ton ba ni won se to awon mo to orin gi suba wa to ile ya lana gan ni o suba dupe gbugbu bi ti won ti pe wa patana la yoju a fi gberaga si awon to pe wa la lo sodo won awon ti o pe wa a sa yoju ran kan ma ni a pe yin e wa iro e pe wa a si jeun a jeran a dupe lowo olohun bo le yin se se leya yin be e ma gbagbe onimero James Adesina won tu so fun mi wi pe a ti se leya tan owo ta fi pen ata epo mangi iresi semo elubo gari gbogbo nje ta fi sawon alejo wa owo lana agbodo pawo mi pada ona ta fi wa pawo mi pada la wa fe ko yin la ro yi o tasiko ba ti to in se onimero James Adesina in se won le won ko wa lawon ona ta fi pe gbogbo wo on pada le yo kokan ejeji be si re seminar o wa lola in dani leko lawon yoruba n pe yo wa lola fun wa bi a se ma ri owo na ta ma rowo lo ona ta gba awon ise ta le se ti gbogbo o fi didi ti o fi wa daada ti o si ni gbedemu kenu gbogbo e patapata ni onimero James Adesina o ko wa sugbe je won ko dodo eyan ara le ka ki yin pe a ku odun leya be eyan ololufe wa to ba de otunu we royin na into kin eyin te n pe mi lati ijeta wipe kilo sele Jordan FM le n gbo e n gbo le ise mi kilo de epe awon ohun te ma n gbadun e lanfani ati gbo wa laarin ojo meji mo de je ko ye yin pe ko sewu loko afi gi aparo ki gbogbo e le dan moran daada oni awon alase le ise wa ni won ni pe ka tu tubo se kini katubo yi soke dada tori pe awon kan lara awon ololufe wa ma so pe awon gbo alapa bi kan awon gbo alapa bi kan ile ise Jordan FM de koja radio egba erun mo agbodo te yin lorun gbogbo te ma n gbadun ko yi pada awon irinse wa la tu ba yin tun se dada si ko se ni ti ki re o I ma re eyan na ehe awa da n soro ina I ma re wa e gba mi de ri pe ah MC Rawo da pe iba wa la re di we bo se n soro la re abana ehe ori bakan bakan ko senti re awon ise ta nlo ina imo re won so atun atun se ni a de ti dupe lowo olorun ba mi ma pe awon engineer wa ise takun takun na se agboriyin fun won ati de pada Jordan 105.5 FM na le n gbo awa na ni won ni fe lomi se wa mo ki wa ni gbogbo bi ki bi 13 lanfani lati ma gbo mi laaro yin yero kini mi olofa mojo lalomi o ma bisujo ko fo mo ka iru e lo mo ka ola lomi eru lo mo ila ka jo mo lo ni le baba to bi mi lo mo eri oluwa gbe mi leke adebayo loko mi MC Rawo yin na ni agbalagba omode tin pegbe baba e loko ki je bi ti gberaga o ru olorun oba mi lo dire wa fakuko e ka ro emi pelu Peter Olaniyi na lajo wa nile agodo laro to ni lori eto ona abayo to ni ojo eti Friday ni kan ni Jordan 105.5 FM Lagos ni bi 13 dabi odun 13 ro bi owe bawo le se se odun le ya yin ni bo le yin wa se le odun le wa te tin gbo mi ni awon kan ma se odun leko ile odun won ni o de wa labuja abuja na tin sise abuja na state sugbe eko je ile odun awon kan won wa ibadan bayi ibadan na wa bayi tan tin gbo mi awon kan abekuta na wa bayi tan tin gbo mi awon kan osun na wa bayi tan tin gbo mi ko se ni keni ti o ni ile to ti jade to je pe to ba to asiko odun won a lo be lo sodun se eko gangan le yin fi se bugbe tede ti sodun yin bo lodun le ya se lo mo fe ke ki eyan meji ko to di wi pe mo ma gbe onimero James Adesina wole e ki eyan meji e lanfani lati ki eyan meji boya alaji ti won invite yin tan ti se yin daada fodun le ya eni e fe ki eyan meji pere e ki won fun odun ile ya ke ki won ke ki won ke da oko won oni yin ni yin ni ke ni o se mi emi na dupe lo gbogbo e mi le da oko tan gbogbo eyin te invite wa
ta wa ganu si won si so pe ka ke se pe ganu si won love ni gbenu si no bi atenu na won love abi bo re beta ife ni ife la ni te ba pe wa ta ba wa ta ba da ni wa jeran yin aba ni ba yin jun je e mo pe boya ni igberaga bo na love ife la ni se awa wa ajeran ajeraisi aje gbogbo e goda se mo lo lori ewe dura da lana peter ni bi emi o mo bi peter se se ti o sugbon peter ni bi se mo sa lo lori ewe dura lana e la fani lati ki eyan meji fodun leya ka fi yun ka fi ki gbogbo eyan ololufe wa papa julo eyan mo ya wa ninu esin islam pe akodun leya ati sodun yin ninu ayo ati alafia be awon ti won wa ni akoro awon ajinigbe a fi yo won olorun ba mi o tu won le yo kun awon mogun ilede nigeria le tori pe won awon na kan ba wa celebrate odun leya sugbon ah o lagbara sugbon ile ya odun idun ojo opo te pe si fun yin ti e ba ti mo number 090 6000 3352 090 6000 3352 Peter, okay.

Portable emi ganu si lana o ke sere o. You ganu abi you no ganu. Emi wa mo boya Peter lo ganu si bo emi ganu si mo gete si. Ah Peter na don o no ganu si o. 09063352 ibole yin ganu si e ke eyan meji fodun leya anfani si sile bayi 09063352 loju opo e ke eyan meji e la anfani mo fe fa eyan le fun wa ni lori eto ona abayo loni e ke eyan meji pe ah mu ki oga wa nile ise Jordan 105.5 baba wa lan region se pe won ku odun leya o opo e la se lagbare ledumare won si ku akin won ku se be na ni mo ki egbon mi bebe tula bebe osa pe aku odun leya awon meji temi o kinu eyin na lanfani lati ki eyan meji eje n fi asiko ina tu ki engineer James Adesina tori lo do won so lodun in gbogbo wa lodun n ti mo mi ni pe awon se muslimi sugbon ajo sodun yen na ni engineer James Adesina to na ti so fun mi pe tawon ba fi ma dele agodo laaro eran tawon ko bo pe mi ni le je tan todun yo fi pari so onimero James Adesina mo ki yin o pe aku odun leya ati gbogbo awa staff ti aje osise ilese Jordan 105.5 FM 09063352 oloju opo ekeyan meji laarin iseju marun ta wa bayi ki afiki awon eyan won ni yin yin ke ni se mi awon ololufe wa ti won kan si ilese Jordan gan fun ra re pe eyin te sise ilese Jordan pelu bo se je pe a n wa si bi ise lenu ijeta sana awon kan tan sodun won gbe onje onowo si wa egberan egbunje adupa lo gbogbo yin o eyin laborhood wa God bless you awon ona bayo leto ni kan ni Jordan 105.5 FM 09063352 ona lojo po wa

ibi ati ise afa todo wa bi afa sport ngba ti mo ni afa eran dun mi o le eran titan ah ah eran tanke laarin iseju aya ka diju kala ije ta si nile eran bo le ro je tan mo wa dupe lowo Adebayo oluwa egbon mi oni Isola Adebayo oni uku so pe o peran je o peran ewo le eran titan isale kan na prof on sports on kini o peran ke o ma gbe yun wa a je ran lowo re o lo le lodi afa so bo awa ta bo so ni le je wa tori gbe yin muslim ta jo sise nbi e dowo lodun yo eyin na mo tori pe aro e si gbogbo on temi reti ni pe mo se dele agodo laaro ke kan ni ah eran ti e re o a binu kin ri bi keran go boy kin ti ma re enu peter ko ma ro ko ma lo ko ma bo Peter ma run eran lotun lo si ko jeran ki gbogbo pare eke re ma ro ugbo mo kan ri Peter to kan leju wo wo ogbe ni kilo de oni kan si kankan o re ran je ah ah yi kankan leyin ta na ta kan lo ganu o ganu si emi na ganu sa mo be kan ugbo afa Sola Adebayo na musulmi fun ale ran suwala e ma wo ise se o to de ti mi ba tu lo Christmas no de pay back time o la wan fi se e ma fun wa leran lasiko na la fun ni toki to ba dojo Christmas sugbon a n gbadun ire asalato ataye fele yen a fi n se yu e na ni o odun lo de ta n se o olopo emu yan si de yen ba n so dun if you are celebrating olopo mu yan si ko si nu fin pe en ti nu e ba n dun ko olopo o mu ona ma ja ri wahala olopo gan fe je ki nu n dun abi o fi ro le mo en sinu e ba n dun eja dunnu eja dupe fodun eja dupe ore re ka je ko mo wi pe o seun to po ninu aye wa opo lohun ki won se odun yi layo ati alafia to je po osibitu na wa be na lo je pe awon kan ahamo na wa inu won ti won mo gbaga ni won rita gbogbo bodun se n dun to n dan to n lo bo se ye ko lo wallahi on lanfani lati wa n ta pelu yin lati ma jeran sugbon eyin gba fresh air afefe alaafia n fe si yin lara e si n farabalẹ jeran e be le n mu be se n je le n mu le n je le n mu ori ofe to to laye yo si eyin na la fi n dupe lowo olohun pelu orin ire asalatu ati nka aye fele gbe oke ohun wa kin emi ara mi.

se bi mewa gba losu kan te ba multiply e e ri pe owo pupo niyan so yi je business teyan le se teyan ba fe mo gba owo dollar le freelancer.com won let lo register ko senti o le se te ba ti ni mo lori awon ise opolo kan boya video editing ni boya graphics ni boya social media management ni boya ti e le ko e lo sori foran yen ki e lo register a le ran won eyan pupo to je pe won ready lati gbe ise fun yin ta ba tun so ninu awon business ta le se ta fi mo pa dollar nje je mo wi pe te ba n se business ti won pe ni selling of digital product Tebanta digital product. Kila won kota an pe ni digital product. Teri e-books. Eri pa won yon fi be ka we mo. Ha won mo le we gan. Nigba ta wan lo le we. Nigba ye textbook la mo nko kiri. Nigba ti mo nko computer gan. Textbook lan la. La mo nko kiri. A won textbook u dosi. Gugwe la mo nko kiri. Nigba e su boni sin. Gugwe a won konti. A won yon koni sin. Ori e-book, electronic book, iwe ori ero ayelujara, ohun ni won pe ni e-book. Nje je mo pe e le se iwe lori ero ayelujara lori nkankan. Te ba ti wa se iwe ye lori ero ayelujara ton, e wa e kan le se o, e wa mo ta iwe yi, e mo ta lori ero ayelujara. Fun apere, te ba ta iwe eyo kan ni $1. Te wa ri eyan 1000 to ra te ba multiply e ri pe owo ti de niyan e le create online course e le create awon template lori Canva bi a se fe wonu oselu yi ni ba fe wonu oselu lo yi e le create awon political campaign template awon template awon oloselu ma nilo awon design tawon oloselu o nilo ti wo fi se campaign won en le create ti e fe mo ta fe wo e ma ti e boda ara yi be ba fe se flyer be se se leleyi e ti design e sile wo kan gbe picture won kan gbe sini te ba fe ma ta awon digital product yi awon ri foran tele ti ta won po gan sugbon ma fun wa leyo kan tori akoko ni ati pe eyin te ba wa lola e lanfa ni lati ko pupo nipa re ninu awon website ti ti mo ta digital product won po lorisirisi sugbon eyokan ni ma fun wa ninu re eyokan yi ohun ni won pe ni www.seller that is seller se ri ta ba nsoro nipa owo nipa keyan lowo lowo keyan dolola ko mu tesin dani o boya je muslimi aba je kristeni aba esin abalaye la ba nse owo kon dandan nina ni nina lowo ati pe owo ni koko ninu gbogbo nkan ti a ba nse te ba ti dori seller.com yen e le create account pelu won sugbon lori oja te ba nta lori seller.com o ni commission kekere ti awon ile ise seller tawon na ti won ma gba lowo yi te ba ti won ba ti sanwo eyin o san commission titi won eyin o si withdraw titi yin won san $1 only on san le san $1 lori seller.com won le san $1 ni naira lori seller.com bi o se ri niyan opolopo nkan na ni e tun le se to je pe yo mo jawo fun yin ni dollar ti o mo fun yin lowo ni naira to ba di ola pelu ogo Olorun e lanfani lati ko lati odo mi awon ise bi meta te le se be se bere e-commerce temo ra temo ta lori ero ayelujara to wo mo wole e lanfani lati ko owo kekere nikan na ni e kan san fun registration te ba ti register e lanfani lati wole sinu bi ti idanileko ye yo ti waye te ba wa nbo nilo lati mu bio e ale ko e le momo yin kan dani momo yin dani ti e ba le ko ko ma ba yin ko sile abi ke mu recorder
nke mu rekọda dani.

to e je ka ma lo lori eto ona abayo fun taaro toni adupe lowo olorun oba oba riro ala oba to ba wa bere oba to wa pelu wa ti o fi wa sile antes wa ju lori awon eto wa lolokan ojo kan laaro ere gbogbo to di ago mewa lagbara olorun lori otun inu iwe iroyin nibi ti a ti lanfani lati gbo awon atupale iroyin to jade inu awon iwe iroyin wa laaro ni adupe lowo Peter Olani itajo seto rookie baby bi mo se ba nkinu look ya beta aso kale anfan e pele are ranodun gbe yin muslim colleagues wa aba yin ja loni do adugbalo wo lo to agba lanre johnson ago mewa latu pade eri oluwa gbe mi leke adeba lo ko mi mc rawo lo ni awon temi npe mi agbalagba omode tin pe gbe baba e lo ko mo yo olorun ba mi sense e karo

ojumo re ojumo ayo ojumo igbega ojumo idunu adupe lowo oba dani waye olorun oba dani magbagbe eni kabiyesi eledumare oba ti nbe fun wa oba to wa fun wa oba to je ki ari ayajo ojo oni layo ati alafia jimo to gbeyin ninu osu karun paapa julo lodun 2026 adupe o wipe awa nbe awa wa olorun oba mi da wa si o pa wa mo ko ja sise ko ja sije ko ja simu ko ja silete ogo ni foruko re loki orun adupe adupe pe okan agi gbogbo eyin ololufe wa jake jado agbaye wipe aku ojumo ojumo re ojumo ayo otun inu we iroyin ni ikani Jordan 105.5 FM ta fi kale si ilu Eko labule egba dibi ta tin da bi edun ta tin ro bi owe otun inu iwe iroyin o na ladukode laaro toni gege bi ise wa lojo ojumo be astara gafara be la so pe eyin ololufe wa e ma binu ojo meji te lanfani lati gbo wa ke le ma gbo wa daada si ona ni ise ti a se be na la gbori fun awon engineers wa ti won sise takun takun latari pe ba se pada sori afefe atuti wa de na nu o gbogbo ohun te ma n gbadun tele e tubo ma gbadun e awon ohun te ma n gbadun e mo te siwaju lati ma gbadun e si daada otunu we royin taro toni eri oluwa gbe mi leke adebayo lo ko temi mc rawo yin na ni agbaragba omode tin pegbe baba e lo ko ki se bi ti igberaga olorun ba mi lo dire wa fakuko ajuko awon royin ohun de biba the sun daily post ati punch iroyin meteta na lajo wata lo ro toni to je wi pe lagbare ledumare bo osu me bo se n pari ko ni pari si emi ati ko ni pari si wa nibi ko ni pari si wa ni aida yo pari fun eri to peye ni mo ki wa o e ja ma wonu awon royin ohun gege bi won se sin no ni kini we sinu awon we royin laaro toni ta si ma mojuto gege bi o se jade ninu awon we royin e ka ro lekan si

0: ba se nte siwaju lori otun inu we iroyin ti gani Jordan 105.5 FM gege bi iroyin eleyi bo se wa ninu we iroyin Daily Post na fun ti owuro toni won ni o kere tan eyan marun ati omode meji on lo je pe lana ti se ojobo Thursday o ma ni won padanu emi won o ti won ri iku ojijire nbi ijamba oko ele to waye ni ojuna iyana egbado iyen abeokuta si eko ni oju popo ohun o gege bi won se salaye won ni isele ijamba yi ohun ni oko kan ti won pe ni Mazda E2000 to je oko akero ati oko kan ele ti won ko sibe ele ti won si ko plate number re pe oko yi gangan ohun ma ni o ni ijamba o ti eyan marun to padanu emi won ti awon omode meji ti won be ninu oko ohun ti won si ni eyan marun ototo o je pe awon selese yanan yanan nibi ijamba ohun ko lohun ba mi ma sanu lasiko ta won eyan se odun leya na ni awon marun kan gbemi ara won nibi ijamba oko lojuna iyana igbado ni abekuta eko eyan expressway ni won ni isele ohun sele iyan lana ko lohun ba ko sanu eje lo pa owo wole ka pa ka polowo oja ta ba de lati eka ipolowo oja otunu weroyin o n te siwaju ni kan ni Jordan 105.5 FM
1: Eku bojo ojo ti ri ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati ma gbo mi ni akoko yi oruko mi ni omo oba dede jade mi wa kokororo ti mo je asoju fun ile ise Shefa Homes and Properties saju eko awon number yi sile tori pe e ni lo re ni kopekope 08065143581 lekun si 08065143581 tabi 091223885410912238

0: Alleluia. Ah, yen gbadua fun e. Gbogbo eni to sunkun se pe fun o se oro. Sugbon mo pe iwo un lekun. O wa nso rudi saye e loruko Jesu. Oluwa ko mo. Enikan ni Oluwa ni kin gbadua e fun o. O ti se enikan lori, o ti ran lowo. Sugbon fe faye re le iwo je. O sun ekun, o sun ekun, o sun ekun o de se nibi. Sugbon o mo pe iwo ni ekun sisun. Eyin oke lohu. O wa ni to n ba tin sunkun yen, o fe kaye e mo baje. Eni mo abela dani to tana si, to ni bi abela yen se njo, ni kaye re mo jo lole. Eni tan fitila ye, to lo n fe fitila pa, to le mi re lo fe pa yen. Ah, nibo ni won kora jopo si, nibo logun won wa. Nibo ni won tin gberi ogun nibo ni won tin pofo ogun bo ni tin pegedi ogun bo ni tin payajo ogun loruko Jesu kora datani Abraham ile gbe won mi ni nitori Mose ile ko gbe won mi bibeli wi pe ete bale Miriam o fofun bi egun owu won gbe seyin oji awon iji ati wahala nla lati orun wa to ma nde ba awon anini lara tan fi ma jawo chepachepa lori aye eniyan gbogbo awon to mesere nitori e iji nla ko kolu won gbogbo awon to ngbebo to nsetutu awon to nbese gidi lowe awon to nfun orisa sogo ogun le woje nitori kan le ba oja loruko Jesu oya mo pase owo to lu erodu bibeli so wipe angeli oluwa lu idisi je o si ku gbogbo awon eyan ba wo oluwa ko lu won aye won ko ma rare aye won ko ma ra loruko Jesu aye won ko ma sesin aye won ko ma seleya gbogbo odaju eyan ki gbo ki gba to lo sa fe bo kan le o fe faye han o fe ko mo pe o ni nkan lowo eni ma gbare welo eni ma gbare igbolo eni mo bi ti pofo pejide eni tin ka bibeli lodi to n lo qurani lodi to so ko ro re lo fe gbogowo oni wo lo fe fogoja oni wo lo fe ne lara oni rawo re lo fe pa ologo re lo fe gba wole nibo le ninu wa loruko Jesu ida oluwa pa ida oluwa pa ida oluwa pa oluwa ja fun o oluwa da o lare ogun gbogbo to dide si oko jona owo gbogbo to ni o lara ko jona ise okunkun gbogbo to nda mu re ko jona mo je mu odi gbogbo ti o je olo ko jona gbogbo irugbin gbogbo to nyo lenu ko jona gbogbo agbara gbogbo to nforo emi re ko jona ko di asegun Jesu oluwa wa amen on ta fe fi gbadua lo na ni pe igbekele olorun segun awon ota to ba ti semele olorun ko si bi won o se gbogun to ogun won ni bori re awon ogun ta ti pade ninu se iranse o ye ka ti e soro kayi o gbomo ogun awon iranse olorun laipe olorun so fun mi pe awon iranse olorun kan ko ra won jopo won gbe ogun lodi si aye ara won lai se mi ade fi soye a si ti ko pe won ija wa ki se nipa ti ara mo ni agba ninu olorun lati wo ibi giga pale asa ti ko wi pe enikeni to ba wa wo nitori wa ni o jisi eni ba yi okuta ni o ti pase ni ipa lara gbogbo en to ba so gba ajara titu ni ejo yo busan be ni olorun yo yere ise odi won le won lori ore mi to ba fe bo lowo awon awon irin won yi awon abinu eni ogun to le ju nse ni yen ogun ni lara ogun abinu eni elomi ogun le won ti jawo lorun e sugbo ogun ni lara lo nja ninu ogun ni lara ni ogun elero odi wa onipenu odi wa aye ti daye social media bo wo so to fayan odaran bo wo bata to fayan odaran bo upload status o daran idi niyan ki se gbogbo eyan na lo ye ko mo ri gbogbo to ba nse awon eyan kan be lo ye ko block lori ero alatagba e block won block omo won block oko won gbogbo awon to ba ni agbegbe won ko block won ko le rara da tori pe won a mo wo picture elomi bayi won a de ma ko se won a mo ri elomi inu won o ni dun awon kan be oniroyin ni won bi won ba ti ri pe o se nkan re bayi won ti gbe go lo won ati lo ro fawon eyan wi pe bayi bayi laye lagbaja seri iru awon eyan yen to ba block won awon laaru e pa so to ba ti gbokan le olorun ipa won ipenu won iro won ni se awon afia jemo fi ayo awon eyan kan fe ko lowo looto sugbon won fe ko ni tayo awon ko le tun wa mo toro lodo won ojo to ba ti ngberi to ba ti nga ti ran re ba ti nse togo re ba ti yo ba mo re ba ti nse rere ojo eni lara ti bere won mo sare kiri ni ogun to le julogun alaruka o se oro a kan mo ru e kiri a mo pose bo ti nlo ni o mo bon ni o mo fe ju esun kiri eni to ba ja to nba e ja ohun to le fi bori won ni igbekele olorun awon iranse olorun kan ti gbogbo ti wa laye ta ti e ma meye to sun won kan mo dede bere pe ngba olobere na mo olobere na a mo gba to bere a mo bo ba mo gba teni kan bere se dandan ni keni yen de subu ibi won na bere ti e na bibeli so pe jesu pe awon kan laaro olopa awon kan losun opa awon kan role mo tun kudi e kan finish o tun pa awon kan o so ere se won fun won bi ise iranse seri niyan bi irin ajo aye seri niyan awon kan so fa laaro won ni ri nkan kan mu odo so kaanu to fun awon kan aro yen na ni won ti bere ti won iye o tumo se pe ko ni ba won kale awon kan dowo oro le ogun omo ni won ni wa ma gbogun tenikan wa ma ni aye e lara mama gbadura dada awon aseyori pepepe to nsele nu aye e odun ma won kan nu o bi won se baye eje ni nwa o eje agbon ti iwe sam 21 verse 7 to 10 eje agbon to so yes
1: nitori ti oba gbekele oluwa
0: nitori ti ma su wa ma wi tele nitori ti emi gbekele oluwa
1: ati nipa anu oga ogo
0: ati nipa anu oga ogo
1: o sipo pada
0: a ni simi nipo pada
1: owo re yo wa gbogbo awon
0: owo olorun yo wa gbogbo awon ta mi ri
1: owo otun re ni o wa awon
0: owo otun re yo wa awon ti o korira mi ri
1: o se won bi ileru oni
0: na olorun yo se won bi ileru oni na
1: ni igba ibinu re
0: ni igba ibinu re
1: oluwa yo gbe won mi ni
0: oluwa yo gbe won mi ni ibinu re
1: ina yo si jo won pa
0: ina yo jo won pa
1: so won ni worun kuro
0: so won l'Olorun won ku lori ile
1: ati iru omo won
0: ati iru omo won
1: ninu awon omo eniyan
0: ota re gbodo mo pe ohun to daran bo mo l'Olorun tori pe o fogun ja awon pa ogun to n tak fire sinu aye re o gbodo mo ni effect inu aye awon me ah adura kan le gba loni to re bola fe ru loni e pe oruko Jesu le kan Olorun gbogbo eni to mimi ogun nitori mi je ko sonu laye ah gbadura idada o laction o I laction yen awon yen tori e gba awe won mori ki Olorun won mebo Olorun alani kan so pe ti ba fe baye enikan je won gba awe ojo meta won si tan yin mo fi ti la kan won ma ti tan ti e tan niyan e gbadura Olorun ta lo mimi ka imi ku nitori mi Oluwa talofa Oluwa talofa eni to mimi ku lati pa mi lara eni to mimi ku lati da mi duro eni to mimi ku lati de mi lona eni to mimi ku lati se mi nibi loruko Jesu ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba e pe olugbeja orun o ko ya ja fun mi ibi togun ti le olugbeja orun ja fun mi ibi okunkun ti le olugbeja orun ja fun mi awon kan be tan pera won laye gbogbo bi mo won ti sokan oluwa ja fun mi oluwa gbe awon to fi mo sokan tan fe pa bi lojiji oluwa gbe won mi awon to fi mo sokan tan fe darin ajo mi ru awon to fi mo sokan tan fe po momo mi lowo poko mo mi lowo paya mo mi lowo oluwa gbe won mi oluwa gbe won mi gbogbo awon ti mu odun si aseyori ati aluyonu aye mi olorun su agbara won doku gbogbo awon ti mu odun si aseyori ati aluyonu ninu aye mi oluwa gbe won mi gbogbo awon to ndide ni lara iyo lenu si irin ajo mi laye olorun fi emi won rubo jesu oluwa wa amen afa rubo afa fe loni ebo radio program gbogbo en se ngbo mi ni ori radio na gbogbo wa lajo se enikan ni se owo radio te mo so ipo ki o po awon ngba mi ta ba ni ke ran wa lowo 1 naira 2 naira 10 cents ye ko nsa ba gbe nkankan awon owo mi to ye ka fi jeun la fi nse tori na e support wa loni je ka so wi pe a nilo yin awon to le fun ani 100,000 awon to le fun ani 200,000 awon to le fun wa ni 50,000 o wa kere tan gbogbo eniyan e fun wa ni 55,000 fun owo radio loni je won agbadura fun ni won igba ti mi o ti te ise inidi to je pe oruko Oluwa ni ododo mi ati agbara mi to je pe o ni oluran lowo mi o lo pe mi un lo ran mi ni se gbogbo eyin ti orun lo lati gbe owo Moses soke fun radio program loni awon tan dide bi anele lara fun aye yin ile ko gbe won mi ba ori kari ba saida iwo n fi owo response ose Oluwa enikan fi owo response o baba lawo atonisegun nitori ko le pa ko le pomo ko le poko enikan fi owo response sponsor ebo on fowo ti sponsor etutu on fo sabeji lo nje on fo sigidi lo nje on fa lafa ati woli eke lo nje nitori ati bori e loruko Jesu ile ko gbe mi ile ko gbe mi ile ko gbe mi gbogbo eyi ti orun lo fun radio program loni mo gbadura fun ni won gba ta yo wa ti orun o wa ogun ti ki je won mo ni ja yin egun ti ki da fun omo re ko ni ja yin epe tan le se ninu okoko nitori awon omo re bi o tin support radio program eni to se pe yen ile ko gbe mi eni to n soro niyan ile ko gbe mi eni to n ta olofa yen ile ko gbe mi eni to n sare odiyan ile ko gbe mi bi o tin support radio program mo gbadura fun ni won igba ti aye o wa ti orun o wa oruko Jesu o ni tan o ni toro o ni saisan o ni ribanu je o ni wonu ogun Jesu Oluwa wa amen account number te fowo radio sire o 3801191921 eco bank 3801191921 3801191921 Ecobank Saka Michael Alabi gbogbo e

ye o ne po be de ti eru alaba se nba o bo balala to ba mo bi nkan tan pe ni ala pe aroko ni ala won fi ranse si eni pe ohun ti won se si o ninu emi leleyi won pa nkan lara ninu emi iye ni pe mo lala mo bara mi labule iye ni wi pe agbara kan fe da ipada seyin ohun to kan ni simple to wa nbe ni pe wa ojo wa woli to le to pe iru adua wo mo le gba iru igbese wo ni mo le gbe be ni o ti tan bo ba mo bo se le respond si awon element to sele la

ti wole lo sun mo gbagbo wi pe oluwa tan mole si wa gbo adua meta to ma gba eni ofa ti won fi pamo sinu irawo mi to so aye mi di alarin kiri irawo o ya

0: wa se wole Jesus Oluwa wa egbadua keta
1: prayer number 3
0: itiju ati egan
1: share my reproach
0: fi aye mi si
1: live my life alone
0: wa nini si
1: even now
0: gbogbo ntan pe ni itiju
1: anything ko se
0: ati egan
1: anything ko reproach
0: fi aye mi la koja lowo lowo ma jade lo
1: go
0: bi mo se ngbadua itiju
1: se
0: egan
1: reproach
0: jade
1: disappear
0: bi na jade
1: go
0: bi na
1: oyo
0: Oluwa lo wi be gbogbo to pe ni itiju ati egan ma jade

0: pe ogiri leti ma so fun pe unte ba so jade ni satani mo unte ba so ko mo bawo ni o se mo pe Joseph ti gbe Jesu ko ni Bethlehem ti Judea lo si Egypt to ni kan ma pa gbogbo awon omojo kan di omodu meji to ba mo pe Jesu ti pe Joseph ti gbe Jesu ko ni Egypt I'm rather ni Bethlehem ti Judea lo si Egypt ko ni so bi kan ma pa lati omojo kan lori omodu meji but to ni be ko mo gbogbo nkan to wa laye ikuse ni kankan to mo olohun ni kan lo mo gbogbo e ohun to lo ba fi won wuli ni wuli ma mo satani o mo kankan nipa rin ajo aye e ohun to fi ba ojo ola eja niyan tori ola e nderu ba aye nja ko de le da eduo it can't I can try best ya de re a de ko lori oro e iwo de ma rogo ti elo in Jesus name now gbogbo en te ngbe ni agbegbe laro te ngbe owo de te ngbe ojo odun te ngbe sabo ajile te oke odun eyin te gbe sojolu eyin te gbe abalabi gbogbo eyin te gbe papa ewe koro te gbe oja odun eyin te gbe iwoye iweke gbogbo eyin te gbe agbegbe yen pata titi lo de ado odo te gbe imeko igua te gbe joga orile gbogbo eyin te gbe gbogbo agbegbe yen so mo fe invite yin mo fe invite yin on the 5 of June ojo Friday to nbo next week Friday ni pade yen o aro kutukutu ni o mefa si mewa e pe awon eyan yin to wa nbe eni ki won join ni wa to ba ti wolu laro koni se o to ba ti wolu ilaro eni ki won gbe okada pe awon lo si oke ola ni church baba eke o lagba awon lo oke ola ni church baba eke o lagba ago mefa ni daji lo ma bere si ago mewa laro ki se soru o aro ni on the 5 of June Friday akoko inu osu June o ta fe mu yi lojo Monday osan na ni Friday osan na ni e invite awon yan wa adura yan adegba mo fe pe number meji fun yin e ma bere pe daddy ta ba tin bo njo Sunday kini ka mu wa eni nkan meji ni eni ka mu ewuro dani eni gbe ma so le keji fun wa dide abonu problem abonu isoro mi mo so be fun e abonu damu aye don't give up ba lo give up you don't want tell mama do ni wa ni pa won ti awon ti get here wa lawon ti gba e wole won ni a so fun yin pe emi gboru emo won ni a so fun yin pe a ma ba kan le a ni pe shop yen ko ma ti pa ni wo lo ni gba ogbara ojo lohun ni wole o le ni oni gba o mo pe yan lo nsoro be yan se ma nse niyan iwo mo ni e sugbon fe on city olohun
1: e listen to so get better information won give you no move an inch o
0: but sugbon fe ja olohun ko ni po e e su fun ara e to olohun da iwe ifi han ori kejila ese ikeje o ni ogun si nbe ni orun esu lo logbogun to olohun po fe o n fe gba po lowo e po nun fe ma je olohun ka so pe woman being ta fi erupe da sin te yan le se tori pe lenu ara ni won iwo lo ni duro iwo lo ni gba so pe mi si number yi ki ni so fun e ohun to ma mu wa elekeji leyin ewuro ohun to tun ma mu wa ma pe number meji fun e 081 3047 6370 081 3047 6370 number keji re 080 2552 3849 080 2552 3849 anyway to ba tin bo laro jo Sunday wo moto agbado ijaye to ba ti de ijaye bus stop bi okada nbe pe o lo ti church power ororo o ma gbe de be ago mefa ati bere service wa o mewa bo si mokanla ati pari I'm going to see you on Sunday morning. God bless you in Jesus' name.

0: Mo dupe lọ Ọlọrun fun ọtọ Ọlọrun se fun mi ni January ta wa Sibai. Wọn sọrọ ni ka ra cement. Ile yẹn mo tin kan fun 17 years ni ile bo. Ile yẹn kan wa nbe. But to the glory of God, lẹyin igba ti mo ra cement yẹn, mo akọ ile yẹn tan within January till now. Lalo to ti wa wa lẹyin mi ti lohun fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo. O la wa lohun fe pe o ma da duro de wa. Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọko mi atura ti atura
1: dona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17 o wa wa igba wo le wa si bi
0: January
1: ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be si wa kuro bi
0: e mo wa so fun Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
1: bi January enu January 6
0: be ni sir
1: e tu wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telo mi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you
2: na ori ofe se ko meji
1: o tan pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti je didi.

Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa ben sa la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o si to je pe o bi she was vomiting. Mo fe gbe lo so hospital daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu ile. Mo ni nigbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo ni nigbagbo ninu ipe majemo ori oke ogo. Ma so fun omo mi mo ni I asked my daughter

0: Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo tin wa ise. Iyawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ti pe mo ti gbo. O wa di ojo kan, o wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sa wo program yen. Iyen lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sa lo bo gbadura mo pada sile. Friday isoru ton se ni ojo Friday mojumo Saturday ni program tin lo lowo yi yawo mi wa wo program yen live emi na wa ngogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen adura kon wa trigger mi lati pray more nigba to dojo sama won lati bo ara mi si ihoho omo lu abi ninu le odo wa sa ninu program yen
1: heyday
0: yawo mi wo mi bi a o to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura ju o nlo ajo pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko sise lo mo ko gore sowo ko mo bi yin sa se ba mi o ye ka 10,000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olorun ni ori oke yi se mo gudo ri mu ta yan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olorun ipe yi olorun baba ko sanu mi ko si janu o ni mo sa gbadura yen mo fi phone mi soda awon to charge phone be yen mo ba lo sibe nipe ki lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu phone ni flight mode bayi o yawo mi lo wole ta o ni dadi kile mi ti pin number ila ke ko ki lo se le mo ni a ma binu mo charge ni o ni bra se yi ti pe mi o bra se yen je church member wa mo ti pin number ila te kan mo ni ki lo se le o ni mo ti ki lo se le o ni mo ti pe yin o ni bra se ni ke pe dare mo ni a ile ti en post ni si ara yin ki lo sele nba to pe dare nba ni da en ke o ba ni abara so like lati ko mo tin pe ni eniko lo o ye se ra truck bi meta o de ve ke ma ba manage e o de je omo ise mi gogo examine my field ni bo ve ke ma ba manage e o ni igba to soro yen o lo ronu kan mi o ni bo to ta wa se wa si apapa ni ojo monday na checking pe won so mo mo se gboro en so bayi agbado ni mo lo ra mi mo ju ti mo bi so agbado nu mo sare wa si bi bayi mo ma kan gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won daddy wa yi na mo ni kojo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba lo se pe to wa di inu program bayi pe ki wa so in fact nigba ti ma pe yawo mi pada ti ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni ki wa bere ise ni eni gan o pe ki sa ti wa bere leni tori praise the lord nigba ti mo de gbo program daddy ni ojo friday mo ni mo saturday yen